0: Aduh, apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Nyang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuma